Asana Cheli Beach Villal Comunes. Chanera Vinquil, Salihoquina, Coyere de Lunes. Punchi, Lishaman, Teocochis, Titi Banquil. Abanam Banchos, Rele Cavadios, Nakti Mil Timil, Teocos, Aspal Comunes. Abanacho Sakewin, Cachere de Cavadios, Cavadios, Catequib, Lishaman. Oxakes, Manukile, Cacangel, Huaxac, Huaxtenol Chis, Huax Ubanel Cajlansham, Huax Pes, Huax Mesonel, Huax Hilol Sham. Juan Cayelad, Juan Cheol Belebachis, Jalak Taxista, La Cheol Nimla Camión, Mayal Camioneros, Ocanacuil, Nique Siligus, Salisat, Bellal Tramitadores, Nique Cachin, Salicachile, Nique Chalchinar, Nique Chanuchotobre, Nique Sicarán, Cachin, Guayasic Valle, Chanamedis Cuartí, De Canal, Inacheque, Chimesoc, Malak Chimesung, Malak Chichioc, Sajunac Leochoch, De Canal, Escanache del Valle Juncabal, Cabanan Kios, Cabre Singil, Squaru Caeb de Alca Jolbej, Juan de Sixi Solo, Juan de Chana Canac, Villar, Abanan Jocana Huiza de Calebar, Jun Jun, Las Calonel, Lina Wokre de Loc La Jacuín, Licana Marina Bejun, Quiporo, Shipore, Sixi Puchoche de Linima. Abanan Jokana Kuib Lakshabil Kutunel y Joke Chabash Eskwa Kresingish Ole Kachile Blikokal Jokana Kuib Lakhilol Chiach Majal Jokwin Jois Joke Chikulak Chulanin Ebali Baku Likush Ote Jokane Wakwil Lakhemonel Lakhbesonel Ismal Ani Chekin Kash Kapas Majal Chis kunili naspano chitukutan saken chituktu liskangel abanas kiekla utanakwan nasaw chosh banakspano chichabi maja utanakwan kwan liakskulak kwan imakinakulak liakskulak na chokyo tanasachat kyo chikilang o limakinakulak marina chanakilinak chirube o ne kawadyo siyo sob desingre Jokans katikib li shaman, jokanak salikokin na yung kwayeko, majal si Steva de Lekakwa, bantyo siya kwenak. Shkulak chaku ka beresinkil, shkulak chaku na krikene honimal, hochenas kabano, chikutan saken, aran na kutun li sakye, chirula kwa atine kwer, na kayanin na shoko kredin chakra, abanan aan na shkot, utaan na shkana beresil, arkwi na nume chengat sala kwa atin, mamjal. Utrokan nakska anumsi uskabano. Anakwang bayeko sa likokin. Awanan rabingkili lok lakbich. Kamasye abilis siya blidius. Wajal sasan na siya. Majal matkana chisbeh. Atinan sa kyal. Mahachal ipabal. Nakasut yokon ka to tis. Si siyawal marikwan na este tis. Asik rabingkinak nakache. Nakmahachal ipabal. Oliga kagwe na klipawal katoliko stikla chak na kawa Jesus ok chipok tesing ok chis olop angkili resilis ni makwal kwangkilal anli ak chakra ba anli ak esilal li kistikip chak ut kishkanam na klao to kanakwan joko kalam pawal tok stikla sa licha 1517 kawalo term inka na kulak chiru na kanashkam lishpeo ligles li pawal Li kisakaw chak li Jesus kistiki bres kunes. O tko ka na kitiklali kong kitiklali kong kitiklali kong kitiklali. O ta na kwan kilaw ko si pabal. O tka ro niges manuan kakachpal man yan. Kakachpal. Niges po li kakawus ba na kwan laolak eksi. E na koksili chal es un. Madyan. Kwan laolak eksi chal. Li karo Diyos wanong lihon ko kan ding was panong kil. Yachal kamakwi na siyera atin ni Diyos. Medyal chan siya na huli mo sa nashtakeli hun chikli mo sa kwi paning kaisik sa huli chan maya. Malak mong kumukukwanta anil kyo chikutukbe. Aban lao yung karan na kak na chal toes ung. Taka e kasirak li kulul, taka naliparis li kinakabi, taka tildis li nasira atin ni Diyos. Taka kya kwikib, nos ponemos en el contexto, chinga ba yan? Taka kya kwikib sa alis kacharib, at siyan sa kalu, nakatawro li sa atin ni Diyos. Anak kwan sa li kacha na sultam, o naking gawal sa kacha na sultam, gosik sa li kakaliban, ang gawal sa kakaliban, gosik sa li iglesia, yung kan, chan ru ba yan, joko, chish, anong kile kakangkay. Anhun li, anhun li nalibag na ras, nak
Rikulul tak ang halak rik ini kam sinuliyan. Kulul tak ang halak rik ini kam. Anya utri kam rik ini kulul. Sa leka rik vice versa. Manya. Renak chiko gayin takal do poklak, takal do pamang, takal tekatauru, inka kaman ang kache, kwi keo keo, kwi teko teko, aman kilulu, an sa kalsa aks manak to sa kwaksan. Por karo narana siya kwa ye, narana siya na, ta inka narakle kawajon na, tinchala rin, tinchale, tinchala rin, tinchale, tinchale, inka narak. Maja, narak na kis kacap, ya kagrus siya, narak na siya na kiyoko. To tak sing, to anek, to kwaklik, to jabak, to sek. Maja, hogan sekali paman, maja. Otogan nak nasye libe sa kwaye li sakabi, sakan-sakan nasye komonis, sasa nasye, majal ere nak tatuklak si po, majal ikawush. Sa ito lagi libe komonis, yalakbar, nagkogulak, yalakbar, kiyokochi, atinak sa lehong kamal, kong kating kalta kasig le kawayo, lehong nalig, nakakusla, naktik pampo, sa iyo. Mga chinggo, kawush ba nakaranak na kotane, utaranak na katyalili pamal. Nakasik li kawadiyos li kwan sa skadyabali kong ko ahan sa kalinarak awuch ba nak naktakwi li skadyabali kong halan na kausilak li kong halan diyo kachik kausilak lao ut nakapleti la kaush ba niyal magwa pleti chichukeh na sa pigit sa kalipan ka chikaush ba niyal ba nak kwan ni kumon li aks kaush kwan ni kumon li na ilok na skawres rip diyo chi solbal diyo chi ripali karunas chi li taas huli kwan gep o nachap na kwan kong chapo kaush magwa in plet ba niyal ba nak el dentos plet ingili kaush ba niyal. Yo, a Ali Nahman, ¿ya? Estoy viendo desde El Salvador, Chengalak Maikon. Gracias, Maikon. ¿Ya? Abanan, estoy viendo aquí en Cania 1, soy Don Pedro. Pedro Kawalu, Masalach, all feliz día de la madre. Yo me siento triste, no tengo ánimo. No tenga, ¿por qué está triste? Hola, Ingrid, ¿cómo estamos? Bendiciones. Ya hemos dicho muchas veces, por favor, me pone la canción.

0: En épocas buenas o difíciles, nunca pierdas la fe. Anúnciate con nosotros. Somos 18 emisoras cubriendo todo el país. Estéreo Gerardi, en 107.9 FM, miembro del Grupo Radial.
1: Kalbe como ne sana kwan jo ko chi be kache ke sa shama na ko ta kanin ais ta kikli Jesus baja abanan ne jo ko chi chi la minkil baja jo ko chi na leba jo ko chi kapslak baja spanak sa hun shama na kwan rali na ola kukutan ekwes abanan jo ko chi ning ainkil santil musik ya ben como nes kanin ayakle santil musika menkwa moko kwalta to shikri kinkila ka kere ruling li moko narak tali santil musika e kamana katyes nin angkile santil musika kanak tekate li kakaus li kanalepa tao ilok payak si kasutam utakil chanru kwangkori kinebli kishkabal chanru kwangkori kinkana chanru kwangkori kachukwa chano kwangkor in talal kakahol in kasumati aran nak angela krisantil musik nak aksyo chana ilo garin krisantil musik na che anakwan il chano kwan lak alebal karun narak lak alebal khos kakye mare mesek mare mesuk shokek limol darak ilek darak limos kasas na aansh ka angeli es la aksyon del Espiritu Santo chan Bana kuansut lao na kabano na palis ni ang angeli santil mo kaya uto o di Jesus na check up ulo ng eskola in. Mga tabi na kajere na kasi eskwes ni Rick angeli santil mo kaya kan step alikaw siya kaya kawakas. Kama Diyos siwal sa liratin mo ya. Abalan ni Lischeli sangkwan na nakwan sa liola kuchol sa likwakib skakal sili siya ang takakas likwak la kuchol uto kachawa sa likahi karun na siya ke sa likutan na li Jesus kishere li solom siya majal nagtachak likaw li sinchol abalan li sinklinin taklachak chokere la esra shkaba linchukwa siya majal abalan aan li santil musikek relikyal Lina el chakrik ini cukwa behi. Telikya. Jalnawan na rung kapano kila pa chika kre ruma re tekanin ngay waya cha. Pero panang karkwan istia lalilis ning ang kilis santil musik. Dan siya nakwi sa li domingo chal. Tatake kawa Jesus yan. Ang gali solo maran. Joke chis ka jangkil. Karungi ka cha choke si kiba li resin na kyokin chis. Shkabre sin kilena. Otro ganak bi como nes hay que kama nga che panukil hay que ser sencillo las cosas mayal moko le la kachukwa Dios udre kawa Jesus in kana rah na bali ka kereru manakaan kya chik sobru dinarah le kawa Jesus chen taka ek asi sakal ho narahan ut kama cho shbal tishke chakele santil musite por karusha la na tishke chakele arena to ilok para que ampliemos la mirada chen mayal to ilok maya ke nak askil chis khone li skachechak to ilok chik wayak china ko taka kere tal to kauflok bar kwan in tak lang kilarin bar bar ting pok te si balak chan runak li musik e gente steli sumal kwe o tinje kamana che li karuna kwe li karuna kachu ami khor alash ka khol khunte namit manyan Banyak kuan yang kaya di santil musik ya cina orang gua rati ni ni pro abanan kuan nak parkui rak to kuan muka kuan kota. Ya. Ut kamana kaya Dios quiere el desarrollo integral cian maya del ser humano. Di kawa Dios na rak nak li poyanam nak li kuing maya kak emang li skulu ci ho sakal sakal na skulu bakwian maya. Nak nak kache integral nak kache kuang lis solepar kuang lis malepar kuang lis angel kuang lis pan kuang chone pero gamana mare la chone os kawajo chone utoke chikang sale ka kalepas choke chikang sale ka chana komonil Ot parkuan lilis kangelis antil musik. Wala? Kaganak kumon es kuas kuis imit. To na leba kanakuan kamali chochi shebal. Janak lain tintakla sa kairi kinchen. Wala? Sash kawalin chukwa lisantil musik relicha. Linael chak rikin lechukwa bek ulinakan na winak. Cheri shakwi laes renak laes shakwi tes kan na winak. Banak akwaye sinkia chakere majan chale nak choke si coach pening kilchen nak choke si be coach pen abna le se sinkwa dinari kine bakwaye chen renak lepa balinka tatanek tes isik salitik lebal abanan tokretal nak tagula kung skutangkil tes tenebak kam seben. Ayan. Abanan li tetenemang tes kosa nak usyo ke butyo ke sepanong kita li kawali kawajo osan. Abanan akwaye tahilmang. Sepanak akwaye akwaye jen. Moko nao bilep tarus pan li cukwa Dios. Oganak sa singkwa tina re chiri sa kwaye re nakawak lecho sepanak akwaye takulmang chiskunil. Uchikol tiko kere nak chiskunil li karusin je sa kere. Majar udli kalu joga sinibal aksin kie cekah kui cenere la inca ni arang gua miak li kau sila arang gua miak li nare gua nang kacie nakman saligre si katolik utani nara kone li komanes kui ngok is li tisko li papa majar naku hati nak ciri sang Esteban cian lu kisko li kapawal sang Esteban majar cian lu kisko li kapawal sang Juan. Saan lo kisko li kapawali li lakwas kawalu, manya. May masa, may atyanaus, manya. Malakra akwi na kisko li kapawali. Isahali kawasang isa, kispus ijipek chan, manya. Kispus ijipek, choke baran, manya. Abana li San Juan, lakob siya kisko tishkus. Lekawalo si Sulso. Eh? Ako gan ka chenak take kung pawal ay pitos kam si Skaus lang kinak inka be chan chan da kinak inka kama na ka chen chana us inka ang go chana us kao manak kama na ka chen nakakesa sa huncha lok eh lekachuam ponemos en riesgo nuestra vida chan chan kake kama li Jesus kishkesakal lishuam sa huncha lok eh. Ogan, buenas noches, don Víctor, me complace con el canto de la Virgen María. Saludo a la familia. Ana, estoy escuchando en la capital, don Víctor. Allí en Rose. Anichik. Buenas noches, don Víctor, me complace con la Virgen María.

si tati kla sa likwak siya kla kureli po mayo aban sa shkwen peteng diya sa shkwen peteng aban ang kwak siya kla kureli po mayo tagwang ngaran sa yakche peteng sa kwak

malah kuan sutial joko ci cincang ci min ile ku manya wala ko kana ku ci klibe joko la min kilo ciri sain ta kata karak le kakak.

kan sa kalbe kumane, shabana na rin akulak lekak anghel. Sali ako kinain, kwanta na biya klitsin na ikyak na kakanap re, harak singkili kaush. Ko kan na kuire rak singkili kakaush, si kibel kip, rinak to ilok bayak niya. Awanan kaut ko ng kachishwa na kanakak, siyang Kristiyan, litak angkilak, utlita na lebak. Ang kajal ko, siya us kamala ka siya, aming, aming, aming. Amanan ang kato si Kristiyan na aming, sino takae kasi akwila o takabi o takae kasi. Ang Diyos, siya rin, siya no mekwan. Kulakaw yun, nasikeke kulakek lang.

kanimakwal Diyos. Lahat lak echal re utakyo te sinel re chish hunil. Lik areru na ek anchish ben liru chichot. Matyo siya kweli na alep. Liatin, lik aus, shak echish tumalke. Reish kots palrik inep la kwalalak ahol siya binkre. Siya papankre li chabil atin shak echish tumalke. Anakwan, nakarak likak angel. Chiruli kahilahik, suakwil tapan, chak utasak chiku sa likana uch, likarerut katye chiruli kutan kulak, uchakuso te siyep tasak chishkunilep la kwalalak ahol, chiruli honalay.

0: kami tekan les koi kamag e black angel kami na kamanan ako di sa kobre singkile kag angel
1: really madrugado ranchero
0: bayal ko manes bayal ko kansa kalma sa lecho na tista keu chanela vinti kwayeko kwechek salia klare likutana na kwan martes kabla ku relipo mayo yoko kwechek komones yoko kwechek timil timil Kula kesa siyel toklipo, uchincha nak tohes katikim nak nakik ah. Chakres kutang gile ah, lichu kwa ver chika na kwa. Awana na ring wangko, aling sa likachol siya ni kaloyeran masalich ol el silencio. Sa likachol, wanje sila kawadyos, komonish, sa lichol. O shek asala shek yoko chikulak sali o konal reli ekla. Abanan na shek na yolanda del río, na shek yorar y yorar.

cocktail. Launakak, kasilanis ko. Launakak, kasilanis ko. Gusta ko na chocolate. Launakak, kasilanis ko.